0: ལ ཕམ ཁང རོང ཞིག ཕུ རུ ཡང ཡིན སི བྲི ཐེ བེ གང ལེ གོང ཁང རོང ཞིག ལེ གེ ཆིང ཡེ ཅི ལ ད ཁ་རེས ན གུན ད དོར དུ ཅེ ཞུ བི ན ན ཟུ ཡིན མི ཅིག དེ ཡིན ད ཅི ཟོ དེ ན ལོ ལ ཡན མ མིན ཟོ མང བ ཤི ར ཅི གོ རི བལ དེ ཅེ ཡིན བཟ མ སེ དེ ད བི ན སུ ཐེན བེ གབ སུ ཡིན ལེ ད ནེ ཟུ དེ ཅེ ཅི རབ ད རི མ ཅི ཅིན བེ གུ རི ན ལོ ལ ཐེ བེ གང ཁ་ར ཅིན པན ཅི རི བལ དེ ཅེ ཡིན དུ ཟ མ ན ཅིན པན ཅི ཡིན བེ ངོ ན ཡེ པར ཐུ ད ང ན ཟུ སི ཤུང གི ཡང ཐ གི ཁབ ཅོ ལ ཡེ པར ཐུ ཉེན གོ ཡ རི བལ
1: ཅེ
0: ཅེ ཨ ནི སོ སོ རང ན ཁ ཞ གེ ད མ ན ཅེ ཡ དེ ཅེ ད ཅེ བི ན ཕེན ཐོ གུ པ ཤ ཅེ ད gui mei ki nui zi ina mangbu sugri zi bala. Di zhe indu zima di tabiu kare zina da du shi di yue guai di kachim shira zi samgi. Te zang ma se tang nan zu shulo ki nui zi chungbe tu su yang ta ki tabli ya tang nan zu di nan zi. Nian gala yutab chebi na rengi gem nu li da gem nu bu zang ma se ina rengi ina li gab ya ki nu bu tinte zi reng xin ke yong si bu zi bala. Te zang ma se tang nan zu chulo ki nui gyun di ina li reng chu nui zi nan na cha shabi na ha chang tong ma we nui gyun tinte zi bala. Dīchāna shūbi nīla chūlo nūzi dī kandēsi līgā kōku ūrēsi shūbi nā chūlo ki nūzi dī nā chāba dūmā yā pabsi dāng nā zū chū yēyā tāng tāng nīsi chūrā tāng chū zū rēba lā sō ki gyōgīn līgā dēnjē chūngwē chū chīmbu līgā dāng nā zū dīndē kōku dōwā lā Chitāne chā shābi nā chū kātor dōwā tāng chōngir tīmba dīmī nā shīnga chōmba tāng jīm chū kāngu chība lā sō ki nūzi sūgu yōri lā chēbjī līgā rī līgā chūlo chūngba tāng dāmdu chūrū chūngwa dīmī nā rī nyōwa lā sō ki nyinga dīndē nīla yōngu yōri rī bā lā ndu zima di tabu da chulo ki nu yun dinde ji chungbe gup su da nyangale tartab dinde ki da nganan zu tabshi zi guay di kaya chamshi dharba la dinde ndu di tabu ne zui uwo li ya nganan zu tabshi kandar zi pechu chukung na di te li ya gela ke mutu ne se di naro na shuk yin la
1: da chulo di tuen la we ne gup su ngas ne zi gu
0: ta
1: chu di xin mien ta nye che su cui wa 초에 코체 요르발 코체 디게 쳇티 야고 치고 봐
0: 레세나
1: 케디 출로기 랑키 김다 타니브 유베 유바면 김도 립신치 아니 로체 탄저와 유베 유베 타다 세고 봐
0: 레세라
1: 이노 로레다 니엔지 순디 트랑소 요체 디게 칸가 세고 봐
0: 레세라
1: 쳇지도 은 발랑키 주고야 가고 봐
0: 레세라
1: 테다 마체스 아니 랑치
0: 랑치르
1: 팔란디 치르 토네 아니 냥거디 퇴바 수유 봐
0: 레스 레스
1: 유시 엔티네 뉴르투 사토사 치네 디자 겔린 체규 봐
0: 레스 레세
1: 엔 케디 진네 톰베 추로 인치 니바투 유고 봐 추첸단 장부 장부 토르조웨 급수 추탄 니웨 niwa mizhuwa chokni ki satosar zi gui ba.
0: Nas.
1: Kedi kangbe nam chu tsu yun dimzi, ane kangbe tog ta xing qing bui ding lu niyu cha gui ba.
0: Lese le.
1: Chuma ki we chi tu, ane denbu jang wu la di ngu la ane lu bu
0: takwe dam zir ba
1: la. Dam di ane genga sangbu gimne ane 교배 년도 년도 동굴 봐.
0: 나스.
1: 추 400m 안 추 추나 주창교 다 400m 디얼발.
0: 지질.
1: 저은 장기 뉴슈 녀차체디 고탄 조지 국가 티시 신기 녀지타 용무소기 라탐네 아니 대자기 살 리바 차고 봐.
0: 레셀라.
1: 안 티웨강 장기 소르 지진 전에 장무선 ndela ta jala le yu sam chi che ya chulo yu ne ya zhu ya sun ndi ne ngi min du
0: ne se la
1: ni yu chi tu en sim lhe la an pa pa gu di ke chi mo yin ba di
0: nas
1: en ben ne ng ge chung we ng mi cho sim lhe lu sim lhe bu xia gu bu ta gang ye la dong tu cha gu ya gu be sim su dong gu ba
0: nas
1: ni yu char chi en san ne di ke si shun ta ya na ji yu ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ལས ལས དེ ཡིན དུས མ དང ང ཚོ དེ རང གི ལས ཚན གི ཆུ དེ ཡིན ལ རང ཆུང གི ནུ སེ དང ཅོ ཡུ བེ ནང དེ མང དাজি དུས ངོ དེ ཤུ ཡོ རེ དེ ན ལོ ཆ ཚོ མི ནེ ལ ཁོང ལ གི ལ གི ངོ དེ ཤུ ཡ གི ཆུ ལོ ཆིན བུ ནུ གུ དེ དེ ཅི ཆུང བེ གབ སུ ཡིན ལ དང ང ཚོ ངེ གུ ཤིན རབ ལ
1: ཡན
0: སིམ ཁམ དེ ཐོ ནེ སིམ ཡིན ཅི མ ལ ཡ ཕམ ན གོ ཡ ཐ དག ཟོ དེ ན ཐིན ས ཡིན ང ཚོ ཁིམ ཛ ན ལོ ལ lokche mebe jitan yo ma jibale. Tinte yinu zibane zo dine kirangi lokche kagi da gawda.

data nawtende da tiget karsena sati na yangju yimba le chete te khona ngun ji yo yo ma da khasi gasna ke nawwa se do a da yana de ba se jik chi tu chete te leng jung da ina da gati de gi gore ge ji perim da de ji chebi na min ji je ju yangju da yang jin ju je ju yangju ju ba de de yimba le de chete te ma res a da xin na ne ga jing na lo la chi song de zen se zen de la pa wa ra za da za na zen ti a za la rang gu ja ba de de ga ze ba se do a le zok se sa za da zan zok ha zok se ne ni sen ba se la ka che ni a yin gu gu jen sa che o la za de de ti ba se o du za ja ma bu shi tong ju du de da da sa be wang de che na a sa yi min xi yi ge yin la da yin du che bi na za yi min xi yi ge chu ba da bu de che de xia se ke wang nam shi sun wa re a da te na ma ke ke sa che gi so yang che du ze ma do yi ge ka re to ba re se na za de to che ni gang ga la kho re se na zok sa de la sok che zen sa de la sen se Tsa de kore rangja dewar mo shen, ikso yamu toche sok tang sen tere jik chak tuyo ore. Tishin ina, nukchen kola nyati zimbo sa de la nyaki tiba tende. Tishin ina, minhi ika ma tang kakti che ma ik pa che la yana yata java tende yor ba. Che mibob sirwa, milak pa sa diki kanga lo la kare sina yata java. Oda tike za li shi kukang nolo kare yusina, ke sa che tuyusu ina, loza ka yuke shor wa chak yang si tido wa, yang me minso yata patan reki kaitek jiso ni lodaw khaji yuke sho wa chakpa yinon she sunje de kharsana da towa yinsi wa da dodu sho bena deshin ta katsi gi gen alo la ji kharsana duyi ma bu chore duyi sa da kunyi da cha ta war wa so yang wa nyo yong ji li ani iksu chi ma ti ba lan kha ji duyi de ya na be de ti wa de ji la da de yi ma ngo thong ju du nyam su sa di nyam su sa de sa yo le shep chu ka ji ani ko a yi ge di sa shu su de lo su ti mo go ku du sa de o de ji Tā tīkē nā kārī sīnā dūyī yīmbā lēn tīkē kūñī mā rē. Nāng tāng, tūk tāng, tāng, ngā dzē sēwa sō mīng xī yōg tū jēn chū tāng, jēn chū yōg tū yāng chū dūy nē, chā bī chāng zē khachā mā wā rī chā tā, mīng xī yōg lēng, jēn chū yōg bē nā jēn chū tū mīng xī yōg lē xā jī mā khat tū, mīng xī kī kārī sīnā yīgē sū kī ōlā pāp lē, ōlā kārī sīnā jē sū mā chū pā tī lē, yā nā yāng chū kī Jianzhu jesu yangzhu zhubara yin, da di yangzhu gu o la xiamdaga jibali yani, da di ge di ikso yangwa xeadu. Ikso di ge kawa tonga yore si na, ikdengi tala duwa, di di yindu ko ige ge cha nyomya, mo tongcha nyomya xeadu re se ondi xuya yin. Da gungi dang du yi puyi su dhajo ige kona nga ige jiso si yinbali da, da di kharsan dhajo ige ige da yubi kyechwe jiri. Da di ge nyuba kharaya si na, ikso yangwa dang jize dang da tujo su la chunchun xea ge gansin deyo re se. Tā tī xīn gā tī yīgān tālō chā cīk mīng cī kā cīk dzok cīk jāwī jē su lā yāng cīk chō chok tāng chō chā tī tā tā kī tuyān tū mā tī nī māngbū tū wā chā wā chō, wā ngū chō, sō tā tī nī tā nī māngbū tuyān tū tī xīn yī na gyab tū mī tō rē, bāng tū mī lē rē xē bā tā wā nā mīk sē kī nā cīk tō tū xē bē nō bā gyā tū mī gā cīk yīgī kē chō tā tā nī gāb tī yīgī gē tāng yīgī tōp tāng tāng Ani ki yik pirin su la hinju chi bhegi chi shi medu miro shi dhaa yinbe Tati tatu shungdaa mithun shi tochang chi naani rikta me patili shi rishi aasi Puja zambi tuki gacik zomshi che chwe kare sana Gacik ne gabdi shungi kachi shi yinbe jilun nyamzo sar Serchik dar shi yinbe ser shindu yanyan shib shi Tenbe na wate dakwe che chwe kare sana Tsiki jowa tsak tambla Chotam sewo tsiki lomen tunji dribu matriba Tsingyung tundu gona tunbar chiya Tsikcho ki che chwe chik tarisham Tati niba di kare sana Tsumni tsiklu ku kone, jo che tsikcho te la ne nguan jo da nyinga tindegi ma chingba la ne jo jo tuyo nam kasa xing kode u kone tsumba tindegi. Da tene ina puje zimbi tuji kazi ike la jiri miri xenji ge dan ike shukien chungse me ba peo tanga tumo mo ina we keche jo zegi nyingche chikdu dobi kecho ten yao reyes. Jo chi nangdoyong kecho. Da jo chi nangdoyong kecho chik kare sana kazi teta tsaze ra rosu nyungrung xing tenbi chir dori ki ngoy su goy ba xin dirwa. Namyang Nia chido. Tende yindu chirab ki sojwe machebi logyu yikzang shikde. Tende yindu zembe gey zayba chishin yikto tu paba le lhatung dang chwe lu chukdegi chunglu meba so dende rang xing chebi gabde jizo ki sijo rik sum so la ximru chebi ki jishi da kaya chenpo chikde. Esi da kanda dende rang xing chenpo tende shi. Nyi na gazi yikini gabde yikida nilun kachin nam gachwe nang de tar zembe denla pabi gachim shi yin shing teri da chok sosye jisung chebi tunze Kaasay la, tata lakdaan machewe na gertimdaa chepachi yaasoo ta timlugu raang xin dhidhishii oriyas. Sumbayi na, zimbayi tuji gazi yigida tsaada jik tsing yin yungi chee mayna da jio jio nangdo pishung tsogu ya oray. Pechay na, gongbo yungchung zingi gazi yigida li na, nyati zimbayi na, tigun zimbayi paala dungdab
dunghuan yigitang chaare. Te xin yina tigung zembo la se nye le me ba.

0: chawa kengzhong shimi ne nye kama chif sa tsawa nini ya ma re. Ta pecha sha ne kema chu ya ge tinte deli du zima kema chu se na neba chik ma chomba sik ma re. Tinche su khan chi ge tu ma re. I ne tante kirangi nye kub de pe du zima tablam yakshu di kirangi tse sing ya ge tablam yakshu di kare ta cha chu ya nye kub de le yo re. Ta deli du zima kirangi cha chu ya cha zang se ge de de su na. Nga zui tu ma neba chok tu yo re kirang se na da cha zang se na je lo chup chang. Tumar dengyo ni nga zu yeyun lu chok tu yore.
1: Che zang.
0: Che zang, an di wune menchu che yagi tablam yunye ma nambu che da kancha sore. Da betta loy dan che che, wanda nga jine le kem du lu du nga zu sime na wune lopam shibji kiki yin.
1: Lesi lesi.
0: Nima ka che le ka lo kancha, da kancha sore. Nga zu guji lopsu kyeb, nga zu tumar ni gyalang kuncha lopsu kyeb kancha sine le. Ka che le, da kancha sore. U chapu shibji du nga jen sene wu du nga. nga di chebi yoyang min du san zhe bia da ta ji du sun duwa nye chen ta ji di ma ri ke si ta da pyo le u ne cha zang se che ya ge di mea bi yin bi na tab lam di mea bi yin bi na a nga zung u ne gu gyu ri tab shi yo ma ri shi ma
1: zang
0: ta ta da men ju cha ki ne ya ri ya zhuwa ka si ka li yo ri ta nga zui min zi ka li cha zang se che ya ge chu go tin zhe su ri a tin zhe yu du cha gen yu du zan ba ta u ne u zhe che bi ni ke lan cha zang se na na na ane sugu na ge ne tu di ge ma di che che gyur ringa metsi di gaande chit da kancha sore di gaande jik den di gaande yaa ge tu su ringa yore di le inya ka che ge di jie nang mu du che sa nye tinche zawa nye inya ma rin
1: desi emji la di tola
0: rawa la tinche ma na ro shu ya yin ma zu yu shi nye kab le du zama na za di menchu che kwa ya di ke chen bu rin di gaande di che di ne ane kancha sore su su ju lam da di rwa la
1: ji la lo emji la da tiri emji la ka zo ji nga na zo kema tan zi wan yu be ne si mang gu ji li ya yin da kalom nan su di ne emji la li ya da juk du nga zu li zen juk di ba li ka ma da si nga zi li min du wa la di yin du emji la ka nga na zu ne si ji yong ne su ne min du da tiri gyun du emji la ka nga na zu xia zi ting gui du ma su tando li ka nyo na ya di yu na la
0: le se da nga jik shu gwa ya di ka yin sin tui xia ji zuo ka na nga zu kancha su ri lu zhong la tar su yo ri da nye wu ne cha xam na lu zhong da sim zhong dine sim zhong di ke che du sim gi
1: le se
0: nga zu ne si kheng ru si po wu mi ne tang po di tang lian che ya ke chen bu ri
1: le se
0: ka ji ne si chun chu ri juk du bu yo ma ri di le su su sim gi nu shu wang gi ne si di che su su ngon ne bet chen bu su yo je ne si dung e le bet sim gi dung e di shuk che che je
1: che zang
0: an di to la zang la ni 친구난과야 디카레스는 아주 샘조난과야 디케침 쉽지리
1: 네 샘다
0: 르종 그제 남이 니케라 샘디 데브 메브슈노 르브데레 데브 용마리
1: 오제
0: 르종다 샘조 니가 송진나스나 샘디 파 코기야스는 베세샹 드리네 지직 준비네 베세샹 기란 드리고 유선데 지 라비네
1: 지지지
0: 베세샹은 베기니 날 고마가 깨치
1: 진나도
0: 숨게츠시 맞아 맞게 라비네 아지 맞게 라샤 숨게데 대샤 삼미네 기란 샘날라 강에 쇼심제
1: 지발 지지지
0: nga zui nam gyu pyo di kagyu na nja sungu rwa jik la su na aa kye ching ma ri tar aangi kange di kya kanga di kye ru ri
1: nja
0: sungu rwa la
1: sungu ri sungu ri
0: che zan nye samba di ngu ne nja ka la nga zui bebe rikshu na la sim ki kol la sim chong kol la di chok tu du nga zui nam gyu di wa la jik la sha su du oz ri ta shama la be di ma la be oz ri si nam gyu kagyu lu sungu dunga che zan di te li nye samba ān sēmbā bō nām kī sēm chōng lō tūgō nyāng māng zī nā rō nā shūyā yīn.
1: Lēsī lēsī, tā tā tā ām jī tā tā sī lā kā yā ngā nā zhū, lēsī nā lā pē nā jī, zō jī kēmā tā nā jī wē nī shī, guā lī yā yī nā gā lō nā sū lā tī shīn tō, kū rāng kī tā nē tō mēn jū nā bē gyū rīm chū kī, xā zē tīng gui lē yā wā shā nā sū ām jī lā gā tīng chī, lā lā.

0: nam ge chani sao bu xin para sao tang sa ding par nang jie su ju wei na ma suo jia chang me tu mong ki kim xi xi yin
1: dang mi suo jia ni ji ding kan di mei tu mi zhong bi kong mi ki qin xi ta ngan cu zhuo an mi shi ki chao bu yi
0: nga zhe dang mi suo jia ngui mi jia ba ta nyo zong mi ji bi tim qie de gu xi dang mi suo jia ji xie li sa mi zhong la nyo zong yang qie mi chuo
1: ngan cu zheng qiong kan ge zhong qu le jin jiu qi gu la ci suo kong de gu bi sui sang tai bi dong hui

0: Kiasan.
1: Lopala.
0: Tatun shukuchi joduwa. Pujingchi doji lo yung jomenduge. Dako rangshi tsabara chitunin kongchu shibshi sagi. Yang dako ndawa kashi amadu zang chenyera chikduwa.
1: Pala. Dako mikin cha sabri. Tinti tuji nangmari. Mazani sago dine che chili sholay chokan su lo yunggi. Nga ranzo puyi sago jema di lo yunggu yubja.
0: Oo, ta chene tabi ya.
2: Lo dun nambazo, ta tanda chontu gozo win. Tirengi chontu nangduan zo di na, talo lega chokdom chi gyu dan ngondun mi gela chaga zu gyu. Dine changma ya, lazi gyagin. Nganzo kongo changme bezun lhemi chepe gyu. Nganzo shangzong shunglam gi leta di. Buze legui ligzu chungbo ma ze. Le zui gne zui ne ganjik tunyo ma re. Ta di ina hazang ga yao re. Di nganzo bopo chiyo be lega jire. Da o dunza jik tuzu na la. Changme gangen lma da wada. Nye zui di zho na la zi je. Jili ngabzu ngabduan yuebe shangzong shunglam gi leta di ligzu chungbo di. Nye zawa li na. Changme mu tu je, tu san ge ngan zui, xing gui ge de du le ge, le de.
3: Amla, bola, nga lo yong bin da.
4: O zi, pu ma le zi.
0: O, da yi ni xin de lo le zi nga.
3: Changme de bu yin bie le.
0: De bu yin bu,
4: de bu yin. De bu yin bu, ya, do zi de ma bu da.
3: Le sam la.
0: O, da, xin de lo yong bin bri. Bo go san ba ya. Puraan kalaya kaje, toon nagurashita shakamburashita chaje deyo re samchu. Raanung one, tangshu deyo rda topchiru shirachinduga.
3: Bola shuda, bola.
4: Ya pu, chakandunda. Da nye surinra che kyeb a, bola liya jindru mundru ra shuro che, ame kalaso a chingu.
3: Les amla.
0: Da puraan, abo chinje kalaya shibjikamu junga. Puraan naal meza, boge raan kuru chen junga. Lega zo khara jigiru do a.
3: Bola, nga thari chilo la abo joya di, zhurin chwa duwa. Yongbo yongbo chugo rimintu.
0: Zhisha bokta, zhisha. Yago chungsha.
3: Nga lamsui leja leje, dao jiga jingli ya, shugle chebi. Gale chamu duwa bola.
0: Yudu yu, ka me bokta.
3: Yine lero changma, shimbo po shio mo shio songza. Leshe ta, denshi tizu, nga zui nye dup sibe, duzu rangarisha.
0: Ta tingsan leshe shenye ra jio imbrimi.
3: Duga bola, nganzui lechui shidani che takchui zhi. Nganzui ngui ne xebi yin, nye zui du longchui chi yinpa ma do, gado shidani yinpe nao gyun mindu. Dawaji qinpe jili ya, chongpe semgi ge, nga rinne yoris che, lechai gongzi jingli zhangla li ya, wenjo chechu. Ngone nye semgi li ya, jinle suyo guyu da.
0: Boma di gyongo yue yue la.
3: Risha bola. Dine jingli zhangla ge, nga korang ki charo li nya je, shunglam socho gorgi, langzai na zo, besan gyun meba lim na chu.
0: Mi yagwa chi kado kia wala.
3: Hala. Ngare kukab tamzinda, kinkyun chi huda bada chi jambi yin.
0: Zhisha bota, zhisha.
3: Dene tuizui dawa sum zhudu, shunglam su zhunga lakze da, gane ka chi, nye pyoge gyebze, limzo ya kase tingse je xie tubza, le ju yine chiru shira chinsu, le ge pyoze top shira duwa.
0: Dati zo rangali rinne yu zang chebri da.
3: Himbra che zang. Jingli zang lage, ngale gab shira nangi. Limzo ya ngaya yiji da, Lui kia kiaan chika chiki. Dindres che jingli zhangla koran chilo liya tuanda che ga tiedu. Lecha ganza ngaya zi zhe che sheki.
0: Da mi dindres yin rangliya jingli di mi yagwish kudu gyebri. Da jidu zangba kasane khuzu sheya dozu ngone rangri dogu.

0: Rarisha, nyamnyo ayin shi ra dengi mi ndu?
1: Ri, nyamnyo saad gaya chimbo shi ra ri bodi. Ta nganzu gengol nyamnyo yo ri.
0: Bola, jani kirangi ngaya kirang chunchu yu gadu yugi ni zui su nanda.
1: Ta yuk shio bu, tozu xie cha khar chok ri. Tozu xie gi dena simbo gyoro li yo ma ri.
0: Bola kirani, jik su nanda. Ngazu lo chungu du zu nima luk ju xin bu gugi. Labaad susu bola aga lukyu tiwai shimbo kukyi.
1: Chema boga rangla shibdi shecho. Dari rangla hulu ze nyesu shkibshi. Ochebe, na nyinga ngani nyamdo ngaranzu gyabgi rizhun tizili ya dachosh zuga jodu.
0: Yunga bola, ina bola kirangi zil zato bduguel.
1: Nga kengol tungshu shekiwe a. Rizhun tila da nyan mizin daya gacun zame changa nhoya yaw mara bu.
0: Yunga bola, Tanga nani nyamdo tia jori nani nga. Pola, tanga nani nye stos kimna nge.
1: Yunga bu.
0: Tacho suse tabung jo jodu. Pola hirang kulea maga ne. Tanga ni chair sasma.
1: Yunga, ta yunga. Kien zaya liya, nyugru gorda. Tā dārī ngā mī pōchī, pūrāng tā nyamdō, rīchōng tī rīngōyā, tā chō sūgā yōntū pūtī, nyē shītāw kē mārī. Ngā mī lū chūk chūlā tāchī, chōgū chē chē, rīn tāyā kā nyam nyōntī, tsō tī, nyūk rī chīyā sētir tā.
0: Yā, tā yāng pōlā kā ngā lōb zēnsh tī nā sūgā. Lek khar chene, shumbu mebe nyuguru yu goris. Ribe bola.
1: Ta puranga goa dindrechi, lembi ina dhigirda.
0: Bola, debeda, kungesh sunana.
1: Ta ngarani, deza da dege.
0: Zil, deshu da.
1: Doda, bujingzhu.
0: Lo.
1: Deshinti ya kante ya shoda.
0: Les. Shops. Uzike, rizhun dindresh zabale, gale chamu kayaduwa. Harash. Bola, sida. Nganzo yogo lungshungi sashindetsu, rimu bata zhala.
1: Dungan zhabu shiraduwa doda, buran pigechik doda.
0: Shungju dozo gyaga gyoguche, yungzhu thangli gyubu nangshirisha. Mizan dezo shidani, sho shobdenla chanpia sunresh minduge. La bola.
1: Ta rangai pe tozu nying jima shi ra shiag duwa. Ngo ne, rinne yuwe mi rangari sha. Nganzo yugu lungshu di, saja yagu shi ra yore. Sabo tozu rima do, saman zho song zang, tungung te liya, lungbu shenda liya, mung goya yo ma ri. Yine jizo nyingbe du liya, mi ra da, buri tozu ma do, nganzo me sik togu, ngo ne gyobu shi ra ri da bu.
0: Bola, kirangai ngaya nima ga lukyu shi su nanda.
1: Ta darin rang, rili ya darjo zuga yomba, lukyu nyanga yomba a.
0: Bola, niga inda, diming liya kuyo ni chusa. Mashina bola rangi kasi ngaya sunju nambu imbo.
1: Bugu di ina. Doda, ngaranzu lungbu deya, jingzhu madang gongla ya, yugu shik sugo re.
0: Aale.
1: Shemun du ming liya, Tsongwa beijie suwa re. Yine shibin ko shigen bang misi li ya sim nao ko shita yu zang misi zu ko ya min du da je shibin tsongwa pa kya suwa re.
0: Tsongwa pa kya la kwe misi li ya dugu kinche tengu yo re.
1: Jue song dike misi li ya dugu tan ya li ya changka te ya yo ma re. Lo di dunga rang baba kye san Losum le le kyuri. Nga yu so ka chi ki che, zedang tsundu li ya, chimpi yin. Rang mo la xa nye di, kasu kin che, carpo si cha yo ri. Che zang, si min ku, mo rung kok chang che che. Nga na la ma deba ta dun ni,

0: 与其讲强能出汤生疏杨八金所给民藏扛爹要热热生疏本藏内因是为默默看大是万西坦荡所属节于是玩俺然即使先对给端不热度把地默默拉提熟事儿地内他几张鱼汤空气先去给家连端土盘所提醒再见面
1: 퇴기도디니니티르므수자르모토바니나랑치팡심중사시도교 파르티니불라기 원나포무창당샹키 초시산잠지다르지티송와 포무창당디 포주베유탕 높초모 냥조 캉마르소탕지싱 창샨나가지라지디유브지지탕 다와라기 텅동 포모창당샹키 응아치 튀기 교와탕 대신 튀급 림종키 유지 세경 름루네 창당 망조키 초외 지시 유수 쿰시 튀든 제리소 모주 제총무 티타니 겐 삼슈라기 양조 름이토 예바르세웨 디르 두베 녜와 강양 마체 티다르 젠제 레튼 레바 주디 Ningkong yue zam shi ki tu su, nye ni su gen langgor yang jor chung wei. Tar pomo changdang shan ki wu zhi cu, ye tong tang jie, ri shi reng yu lung bada bu changdang yang mu ti ne. So jin pomo yun zu tang, ne jin nue jin kang san, la jik cho ching gar. Ning ri gen nian qin bu so la, chi de yang yang lo gi, lar yang lo zha ki cho su, chi ri dog ba le. Tang ti a tang ye tang, yang tang sum tang ti a tang tang ki tang gu la cha la pa ba tam che ser cha ri ser cha dang la mo shu pa ro nang pa sa tem be chor ser she jun pa ti a phe li chip e tha ta ti tha tu sen na ti ge ji ti ma tha ser yang gyo ba mi tang ti a tang tang ki tang gi na cha la pa ba tam che yu cha ri yucha tangla mashuk pabro nang hase majik belar yusho jun mati ame lichip itakta tiyi takdu sinna tige jik tiyi mata sinna gyoba me tang ti atang tangki tangsham na chala paba tamche tongcha ri tongcha tangla mashuk pabro nang gwenchin sinje gila tsoktun bu puti ngayi lichip itakta tiyi takdu sinna tige jik ti ma ta sin na gyo ba me ji be po mo chang dang mang zhi xi zi di lem lu tu du chang suo sing na mo suo cham de li du ti rin da wei ki ku kan xi be le zin ti shu zam ta ga xie ge yin ting de li zin ki xi xi qian gui nan qian mian la tang zhe ju zhi su tang yin jun jie ge jun yin na ma ling ge Simjanago. Singa na mtsuo, ngan chu dakbar milu rin chin se le guen se che shu yor bal. Che zang lu kam di ta li ya tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du wei le.
2: La xu zal, sa tu chu mu chu tu gun ne se ju li ya tang du nan jie, ni mu ji tun sum ki xia la na lo le. Cha nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki lang ki gu su bie mie dong bu, se tang si wei par jie yong si ma ba le.
1: Xu zal, sa tu chu mu chu tu gun ne se ju li ya tang du nan ya, tang neng xin ki qiang ra li ya qu zu ren bu tang, sa mu sa zu ren bu nan bu yi na, ya wu shi zha du le.
2: Tang na ji, Dima zhe kiraan ge chokwe di maangzaam chwe nabu yi na kiraan yu gusu nime wese le nang no jing ki mo jibach yon di yon le.

pendi ta chenpo chakpa kenzei ki zebil halamayi xeo yoki namtaa nalo nani ti nalo la kharasi na ngushu nangduwa ya tsu kato changla ya ti nalo nani zik tang ya na chwe zik ki to sheba le katsik sheba tanya dili kuwa mendoos katsik saati kato yu chungwa rasi na nga zoe chi su kharasi na tenpa chi taa ki gamne zambe ki ani lukyu chu chung teni teptere oda tizo nalo nani gyajab yu jeo rasi pena keba duyu zebi gyabu ki chu chung geba oda ti nalo kharasi yao sen lukyu hindu duyu ne mi chawa chawi chiri durin la song ki chi ne shaak oo she katsik durin ke chate se oda durin la song ki chi ne shaak ba tela katsik durin sigi yao rasi se otin de kuyo rasi tenshi hindu ina shakirin chen de zebi chilo chik tong sung ja tenju pundu lor zambi ane yalung chuwe chu chung saate gyabu yuanda ma chebi chwe la chukwa mi chawa she gane chakdu za de gajik ike sum ze se dak tala gajik sa le zik tegi chabla chakku cikasi zik tegi sha da do duyuna kharis wala se na buja zumbi je tenpa chita ki je su zambi ki lo gyu tepdenda ane gyarub chu chung tezo na lo na ne gajik sa de hinaya tuan sha se da sumba ina gajik kodun shu ya im pyo ki cik zuye kaadu ina gasa tala gajie xe sa dangde ne rinpa kongme ongmal zawe dungi mingdi re chila gasi gawar da cik xeba dine je re zang cik zung so ki tuan la zhu gawar ba cik xeba ni kikan chenpe tuan dide xeyang cik xeba dila kare kuali ayo rasi na tam jawa dine xa xe nangu tuan da dine chila oda kelen chibi tuan da dine zhu gawar resi zembe tu chunga ka cik xeba yang zembe mi geram zugla kaang so la mi xe ki sik sui zawa ta mi gyuwi chir oda ane tam jawe ka kajirik lasi gawar resi o dende sita da di gola ane peja cik zu chima dang tunga armuche da di tunga cik zu nang so la ane di gala ku chungse xue xa da nge di nalo la ka cik sa di la da reiki da jeshi ka la yeshib dang dine penzu jeturu o dende cheche di kodion kandesi cheche ma xa resi na da ka cik ki perim dang di ki cik de so la dozam xuna ka resi na kabab ki jo chen ni ka cik ki kodion di gajik xeba thomaa la gyalion waa ki gyawa miyong wei chee tu lombo kaaji la sik suya taa kiendu tsaawe suya ne rimshin chungwa xing daa thangbo ni daa chee chee sinaa rirwa haa dhejik la waa chaka naa yaa ki dhe dhejik ni chungwa rees tenne tenne chi song zin tui su daa kar san sik suya taa kien riyaa de la tui ko chang na chin chee ni naa zimbo loo kaabu lombo chee chee chee daa tenne gye ten kaaji ki jebo ra tse tse rarab su kone daa wang ri daa waan ten jaa su naa wii suya taa rees daa tenne chi suya na zimbo chi song zin tui su daa kongme lukxin sangye chulu beya ke che tu yang denshi zugla khaang dang yang pendele yo che dang wangli dang wang denja su zawe suwa rimxin ta yuwa res kuwa ge ta pherim dhe zhiri zui gajik saati khande zhila ta chokdom chogo res na puja zimbu tu su nangyen zimbu chi ta nangyu de lombo tang ge ten ka chi ki jebu ru nangya ka res na khone dang wangli dang wang te shing yi na ane kaab tu ta sangye chulu de ne khangje chong su beya che tu ane zugla khaang dang pendele yo che dang wangli dang wang denja na wang so nangdu dhe zhiri Tā tīkī tī kandīs mā tēnī pāpku wārī sī na nī tēn kāchī rīk jī lūn mūyā tī sī wārī jē tāng lūn jē sī na tā dzimbu rūpa lūn sī na tā xiāng lūn tāng tī nī kūng lūn tāng jī jīk jī jūng rīk gūzā mīyā rūpa tīkī kī nāng lūn tā lūn bō mō shī tsōm jī anī kā jīk nāng wā tī gyūwa mīyā wā yā chē tū anī jab sūm dēmbāng tū sui tī wā tā nā jī gā rūpa nā jī sanje chulu thaba nesung chani kunjo sum nasuk ba thate degi nasu chembe ina ani lombu kharang ala kharachna chik lo ka ba chebi na nge kharang la dawan ten cha dang che che ro miram ni miram na ya gi khelen shu yin sa ro de ta de ne lombu ja ani chembe la ina te ya chik lo ka ba cha o da de ne nam yang ka sana zong go mi cha de gi chi go re o de de che che ani thari ina khar chi go re sana chembe ke che de ani yige da ba de la ge zik go re ta ka ti yige sa de la ge du ta mang nyun chi ri yo re wa de na lo ne da Tantang ngan doyo ki gajik gajik siyate zembe tuyo ki do tuyo nyingpo te dori ngoyo su goyo batala gajik siyo waray isi. Dori ngoyo su goyo bat gajik ki chukdu seishe seba shuyo waray ka gajik hiba juyo me. Chungse geba tini ani kuyo na yoyo isi, loo chi na xa yoyo isi o tindir siyo waray. Tati gajik ki kodoyan do tuyo tiri siyo. Tati ni gajik tenla baya, tanda zembe jelion tak zula kansula gajik nanga ngoyo la ina ani jelion duyo ma duyo ni. Seishe nang juyo na tuyo gajik ri chui chi na wa, da chui me chi ba. Ani chuancham chungje, penzu cho pawa, na pawa sara, da tige gabti duyugi cikirwa, tanda ina na jiyo sara wa. Ani taro zimbe gajimgi toni kyabraji juyo aris. Da tiri toni shuba ina karesana gajig naya tola ina korim nizam duyugo aris, chi karesana jilu duyma duyuni gajig naya tiga. Da tiga asana ani duyma duya gola chungse shuba ina, japo iklam naani zambegi rik shungja zon mangpochik nalo la karesana duyma duwa sadi, lamlu shi la nguay chik duwa ngay teba ina puja zimbe tuju duyma duwa shibdini ta sachi kake me shibdo ta jilu nyamdo chibi luksoe zomli ta tere cixi tenla pa pegi tunze tobo shikta
yang tabe ilam du khoe ba da driba thongya yobe gi lamlu shi la ngonji chepa ni ani thanda shema na chungse ne la mikhe ba de jin shas da lamlu shepa ni zumba khoma am tsanzu gi shi gi ani ilam ne tem bin na khang shi thangme nge ba du khelen da la da che gi bi gi thimlu dan tik so shepa den ris gor ba da nge sen kap tu du lukso tam ji la je chi ngonji shi gor ba a de ne indu da lukso shepa den de so sen tu yu ring ba na lo na min nam gi chi zo thun ge da de de chi bi ju rim thu na rim shi khom di su ju be gi da yu so khom shi thangme gi da rang gu nga ni khelen da zi zung chi a ji a de ne gi chi ji si gor ba da de shu thu 아 대신에는 개인 좀이 많고 지금 나로 전부터 두면 두 바사들라 드니 나 봐봐 다 드니 이나 다 같이 난갑지 지 클리름니리 저는 다 되게 상물어 가서나 되게 좀 망스스 죽도 와 당원 주 주스나 두면 두보다 난 봐보니 편수 잡아서 다니 시더래 다 이나야 드니 다 공부직도 쉐베이나 지금 도스 대한다 부자 전부 되는 거라 두면 두네 최다 주고 그래서 드니 결론 편수 체제를 없수 교함 용어 제도 나 봐봐 어디 드리기 다 같잖아 같이 나와 있기 다 그림니리에서 다 뒤만 두 바사든 안 줘야다 아 말에 대 대비 나로라 지기 시비 지지다 이시 회망스 어다든데 총도기 통다지를 고고도 아 나포바사데 카티 나로라다 제이 나로치나 시엔 야나 치시 아 나게비든다 주신이라 지내는 심주치에서 다 뒤만 두 바사디 전부 약간 직접 많이 봐 결론념종기 토라니 나공자 제단 갑도 되고 주노 십시에 차도 주인에 어느 곳에 안에 이제 렌기 대체 어다 된데 내전 갈부치리 다 집이람 세드리시리스 뒤마 뒤고티 뒤고기 이게 전전에 뒤다더니 즉 전부림 중으로 기드네 나라라 코야레 아다 들려와 쳇베나 뒤마 체중이 로다이나네 충월에 해다네 로숨르네 쳇와레스 어든데기 예수여레 대신이나 아 뒤마를 이야 뒤다 군디 대신이나 도메 뒤에서 어든데기 다 예와 중세지 드리스도 다 뒤마 뒤와서 소에 가두 중으로서는 아 내다 들바 제시 제제네 벤주파 제도 체부주네 르규기 지토네 제림 지도라 바가도 도 중월에스 벌기다 르규 페르몬스는 왕제 중에게 뒤든데 지라니 뒤마 뒤블룩스에 도마 좋으면 로스다디 아 좀데 가서는 갑 데리나니 천재를 하마 중에 개왕라루 다디 내인다 아데 트랑그레스 어디기 개왕라루 사드 고주 거래 근데 인도 아 르규 초바카기 나공 자제다 안에 자야 타도 동야기 체도 전진데 세기 된다더니 막도인 시피 드네 신조 당데 라속바 전문 탁제 제비 쇠데 리마싱 중어데 되지레 아다 되지기 위해서 다드네 점 손재 건비 투스이나 아저 디우추준나는 샹숨르시 위기 되서 진시 안에 점벽기 원한제 직뒤기 되도시 임비찬에 샹숨르시 세드바 스튼 가제리 타다시기 어레 아 되네 전부 룸부 치바젠다 생기 출루 공도 배치 전에 매데 전부다 룸부 매데스는 전면 체제스와 가득 나와 걸 아니 삼에 둘라 관계 도링다 안서 삼에 둘라 관계 가득 스나리 그러바 아 되네 우도 샬라 관계 가득 도리 아 대다 나로라다 직 응외라 뒤마 뒤데 아니 다르까지 나와 거든데 세버고 어레스 어떤 나 보야 나 보스 나 기어바 다 되게 라니 페드이나 다 담베나 미미사 나다 키미스자 쟉 세워서 된대 세지 가르스나 나기야 검소로 가장 즉 통첨부 진행하기 미리 시리에스 마르쯤베에 한다 중계를 강어에 라카진난가 안세제로 미교의 제도네 변주의 바수는 가르스나 나기야 검지들이 좀 아래에서 강제의 종소단 난 법수에도 가투에서 중화 임해디 당의 대비 나로라 중세 직마 등호 이게다 변기 익자 된대 세지 중세 직마 페림도 뒤에 다 뒤에 뇌바쪽으로 가르스나 나기야디 민남기 자주 도마마세에 변주의 아다 된수인 예배기 침수의식 된대기 뇌바시 등거래 Tāng āma nā jīyā gītā nā tēng sī gārbā tī nā lōla tā pāmbē rīk shūng tā jīyā yu bē tīndē chī nā tēng sī gārē rī tāng tā nē tā bā chī tīndē chī tā nē sāng jī chū lū tī chē jī nē kūnchō sūm wā tīndē chī rē Yik tāng khā nā nā nā tāng tēng jī mīngi nām rā nā tō wā wū nyū nā wā chō pō wā gū pō chō tsē cīk nā wā sō wā tā tīndē kī nām chāng tīndē māng pū chī tū wā tīndē kō tē tā ngē tīp tī nā lō chūk sē chū tī nā lō lā ngē chok tōm chā chī kā rē sī nā chī sū yī nā tā nā kī yā kī tā lūk sū yī tī tū kō chāng chīn chī khu lō chūp chā kā tū yā chāng kū wā rē sī nā nā kī kēn tā nē nāng tū nā tēn nā cīk shī tsam chī chāng kū kū yō bā tā tō nā kāp tā rē nā sō wī tāp lā tēn nē tēn zū yī chī shē bā tē yī nā nī kā rē sī nā chī kē tēn pā yī tūn tī tā nāng kū yī chī tsō kī tē chā tē lā nē kū yō kī kā rē sī nā kā jī nī bā tūn yā rē sī sā chē tāng bā kī tūn tsē sūn bā tē kā rē sī nā kā tsī ngā tsā chē yā tī chī kī yī ngā sī pū yī sā tē chē bā nē mē bō kōng mā nā mī jī nā chī rā mā nā lā kō kā tū tsā bā yī kā tā rī bā tū yā tā ngā bā tā nē chī ngā tsū lā xā yā rā bā tē nā lō nē tā māng bā shī kī tā mī chā chū yā tā nē tū yī kū pū yū wā ngī tā tā jī yā yā mā rā bā tā tā shū bē kī tā yī ngī chū yā kī nā tū yī mī nyū ngā shī kā rā sī nā tū rī ngī tsū kū rī kū bē kā tsī yī kī tā nā mī rā yā sī rā bā tā tā tū yī tā tā rā tū kū yī pā rā nē tū yī jīm tsē tū rī ngī tī kī nā lō ngā tōng tā chī tā nā nē lō sūm jā
다 tindé yéng zhú wó rwa. Lóng tó mángbú chínba yéná lé tá tóng lé ché tó piáá gí chúm zé khá ré sén rwa. Chíng ní khá ré sén na zén bí yó tó yó chí xiong yí khá chén xí ré rwa tá tí gá zík sá dé. Tindé yéng tó yó tá pshé

kayu du luwa ne kangpa tokzi jen kip tadung lobli ba shiki dari lapo ni gor chikdung la nye shi so kuyu. Nangung yu ki yinduwa kapi lobo ma se tadung zomu zhang shin du yungup zi kip. Tine me ngaranyi ki dari yungup nyam tu tomgyang gor sumge le singi mebe kadu lu tariki dum kwa margi gyangbe chowar rytubang tisar. Li Qing Ling ki nganzui tante chowa yakbu shi. Mingi ka lapo lingi yu jing pichu chimi ngani li mebata. Kyurangi babar lapo yu bata. Nye pama ni li sishin yu. Kati jesu puchu ki gyang chubu jikran li ki me chokbe. Sakui ni li simchai chi me gu sir. Nangung yu ki chu zokzo su bata cha kui na shuo purishin du. Tini duchun chokshi ki hingbe samlo rang shi. Sishin mu sumchu tang langi ni sanda puchu. Nyasa chubu jie teta changwe chowa ra Sartu ki dushi kanya mindukbe, jami tang kebar kanyu tam. Nga koshi tubar kyuba ne sungdi, chongkir nangi mi, tokzi jengi kangbar duyo bata, luanyan dawa, chomla gyuba, tsemi duksu sawa jegi cowar mungi gyu. Ina tanda mi pangmar jola nyayang tadun chongkir parisho, chongkir ki tayang me tongsir. Li Qing Ling ki, kyuran chungdu ne luakangi gore nang cowa geshi, sakyu chongju tang tongkyu, chuk kale chuk inbe, chongkir washik minna chongsib kune inam. Sir, nangung yu ki lakba shen ti Li Qing Ling ki pungbar shuzam tang cha, kemu gyo shintu. Kyuran lokan le gyunga mindu, ne dir gyunshi kashi kyabde tang cho. Tidar ma che ci, jimang e pami dundu geza shu mi shin la, ngolo lang ne chabde, ngayang chua nige kangra segu chegu ri jishi. Kemu chu du mu samne ngang didar shepati. Chushu lokan ni mishu lokan tang minra. Mishu lokan yinchin, loa tang chwe kodun che dewe che tu chongkir tang ta nisar junba tang. Chushu lokan ni gyukchu sar che tang, sishi cha kinswa le xingne, risha toksar chura gemne gyukchu giygu. Chu dugu tu charpa pabze chidar che na, chu sar che kyang tishin che wa yotib, loa kyang tiwa mangwa duyantub. Keti chushu lokan ti loa kodun che yu chongkir tang ta nina, Lok dun ma ne ti chung ki chung wa yu mu, cha kien ting zhe zung bè sa cha shik ni ta me. Ter ting, jit dan ne zui wa, ming mi long dong ma yin chin, kang tu chu shu lo kang zhung kyu chan pu yu na, ti kar chu ra gem ne, lo kang zhung pa ta. Chu jie zhig zhur, lo xin zhug ba, lo ko dun jie chi ki yu. Ne zui ting zhe gem bè, chu shu lo kang mang chi wa, chong kier tang sa ta gyang we, ri gu chok rong tu zhung yu. Lo dun pa ra, Lakze gyoba ni ajan jume zhe la, lakbar du jikib so gyoba ta. Diwe lakze tsenbe soba ra chuze topo yogo. Timi soba mangchiwe, rengchi lege lakze kongdu chuze yanggo gyago du pechu chetube. Lo ju tuyun zamla lakze tela gyurwa teza me. Tuyengi denja ni loa kanki mengshi tang sokza shi. Chukuru jikje ka la gyume na loa tenbyo ngane duntuba ta. Loa tenbu chung na denja yin. Gyegab ki mengu kor tongchur kashe ta, tana tongchur jocha kashe logan jigla tongwa temi yu ni, loa tenpo tongtupe che tu re. Lakze gyorchu tang sartu jeba ni, kyabkong chungchung tang chashe zamdu sheba shik re. Lo kashe tang, lo jocha nang, lakze de, gyurwa tong mi si tab, chonggir korwe nang tsui shik tuan yu. Nangung yu ki shunzam chungse sha ne, Li Qing Ling la dazam chigab, ko ni, dāngmā tsumdu lōzi jimni nyanshin yuwa tōng. Mē shūk ki shūbē kō tāsū yīng tsūba lē sāngnē. Chōngkir kōrwa, chōngkir kōrwa, kānglā chōngkir kōrwa sīram shī chīklab shōr. Nāngkōng yū ki sāmshī chū mē tib, tāgīng ki dām jū tū tī tītār mē. Rētā, chōngkir kōrwa shība nī chōngkir nāngki mīnām chīrī chō tūy bātā. Chōngkir chī mīnām chōngkir nāngdu yōng tūy bātī rī. Yīnāng qīr tūyān tūybē mīnām nī chū chūmū chūtū bēbā tūybē bēdār qī mān tūybātā. Nāng tū ong tūybē mī tsūygāng, yungbā tēmbū tāng dīgī tsōwā tēmbē kūryū gāndū qī. Ngē pāma nī nī lērua xiāntāng zhāwārā, lōk shū lōpchā qīmū nī tūyān bāshīk yīnjīng, cāng mā chok xī tsāmgē nī tēgār tsōng bāshīk rī. Lōkāng tū lē gu chēba nī lē qūr ngē sū mā chē kīpār tū mī māng chīwā tēgār tsā pōkbē jūsir xīk tāng zhāwā tī. Lekar shukbe nin tangpur tigar jusir gibata. Lekur chigab hine jusir zhuwa datu kyur. Chokshi tsamge ne tigar zomba

동참네 그거 심부르기 레스키바 카시기 체칸 견제 주민신라 칼라장 소민신바 김리 차장 산다르제 로사르당 퇴진급 레군네 녜바다 제치 응을 김두 기와 좋았다 산다 당념도 총라 교장 산데라 난기 자라 키르와 집에 록수미 더두밀라레 시과 문민바 뉴체 젠콩 고르니숨데 토메강 Nyingi bie shokbar chongda la lokbar chini ngui tsur lingi yu. Jinn mi changme le shortu taksi tang ma chan gyakba pyu. Lamchung gyu ti rizzi gyuang dune la gorni cham chang tu zhuwa shi. Pangma su ling tang simbu turki meze zhunbu lakda zhuba yang yu mi si. Le su nam sochar liba ni le kyur nga su ma chi ki pardu jinn kim zang xian du kala sanyu me bata. Le roa ki tenba yang gumyu me la Sakhanandu kala tongri chesu tiwe kyangme. Lesu dune kora tang, lua kang war kyang jikde mechin, gemdu nika ri yinkar. Ri nyi war ki chowe to lua kang ki rakchin gebyu. Kimne tuyandi kienla ze goze, lua kang shibu yunchong tongtubate. Ngoxin tangbe chuni lua kang rakchin ki giwe chow yinla. Lua kang ki lesu puchu zu miklangi gyuruwa mebe zinchong tishi. Nani zhenzhong tila da xindu calong chungwa xilin. Nangung yu zhongse gale kakbe chuki uring dangwa tangzha. La ni changdun tu nuemar xa. Rangi zhichwa uring xorwa tongji. Li jin linki tachi du chome tinja yinam. Yinang xingbe puzhu tang dursa mebar du tu sumla semche chegwe me jisir. Nangung yu ki tedar duruwa chana sambu me. Nga su tambur sune pujur yongji ma che zi tsuwa tinja ni. Ngu ne gi le kusimbe gansu tsuwa rangzi. Yinang loka xiangxing puksam jengi mishik le zunla dini rangki rang dambie simbu rangzi rangzi. Nga zui kimzang kishu du duken turim sugu gigen chimu dini lo mangpu kongdu chakjian lupra chimu loklan lecha tang rangku jen cengka ni tunba shikzi. Yinang kong ni namzi le gawe. Tsemu cherimi xinla jangxi tuane karma daxin dujin yu. Ngaran koshi tupe tuyne tanda par kongki nikamto jangxi zudu. Tiyang jangxi chungche ne namri jangxi cheche par dang. Rangki luti cheba ne luti chesimbe chige ki jangxi par. Jangxi tungtung tang jangxi rinpu so niri xindu pinsum chobudu. Ngaran lupchung jimgab kongla yimu xindu chimbu digi yodab. Ngan zui kimki nikamto. Kyunche, gomgab, yisab machungwar kongchui nikyamsu kyunche saati. Ame gammabub kongdu tetrubar zhugyuni gawa chishu ki laga shikin. Gyongyur shu la pomne kanyambu agula shi bwebatan. Tegar nikyamsu kyu. Nikyamsu lepji kansar torwe kyunku machugbar kongki chokje matu kong gyangshi la tamne de. Gopgar tadun gopdi chungchun shiki todu zingne jishie nyankin tu de. Mashi jishie ki tuyma tuwa kyang kongki kimdu zhugyur ka. Yun rinpu shik lopchua zui ngala yimyo chiba di, ngay nime dengi nagdi tang, tiwe wendang denbe dawa tang karma tongyongwa shi. Tine yarzam longji, ngani kong tongyi dene mandubi, ngay ame, chungdu kyorangki jindin kyangshi tuwa sa kyang agu kangra dene mechikar tadun rangto ngang sur gyewar pipkiyu. Tanda mila kaya mache na, chalien chunjie rang zhi zhi xi xi dung yung yu. Ngay tila dua di kye nam leroa yinyang kong la kaya me chi bie tadu nga xunrib la sung yu yu tam xi xu ki yu. Kong tu lhenge ki sen na wa tini zhong kui zomke ma duen jun ki zamba tang zhapsang la ki pyo ge tu gyur xing pyon chong mi ma bi jun kang ne bi jun nang we zhong rin kang la marpu xie ba pyon nor ki zom zhi tang yang dun xu ba di liu gu ba tishi. Sen zhong lhenge ting di yu de zhen pyo sim bai. Di zhen zhe chu dan zhik chung nang kien ni yu zhun la dang, xip xir qian gui ba ni gai san zhuga la zhi. Tian jie xiu dian jia guo.

0: Kaysan?
1: Lo bala.
0: Ta tuyun shukri zhuo duwa. Bu jing zhuo duwa zhi lo yun zhuo min duke. Ta kuyo rangxi cabara zhi chi tuyun kuang zhuo shibzi sagi. Yang ta kuyo dawa kaxia mo tu zang chenye ra chik duwa.
1: Bala. Ta kuyo mi gen cha cabri. Dinti tu zhi nang mare. Ma zani sago dine che chi li xio le zhuo gan su lo yun gi. Nga rang zuo puyi sago jima di lo yun gu yub zha.
0: Oh, ta chene tabi ya.
2: Lo dun nambazo, ta tanda chontu gozo win. Tirengi chontu nangduan zo di na, talo laga chokdom chi ju dan ngondu mi gela chaga zu ju. Dine changma ya, lazi ge gin. Nganzu kongwo changme bezun lhemi chebi gyu. Nganzu shangzong shunglamgi lechadi. Buze legui likzu chungwa maze. Lechuk nechu yine ganjik tunyo amare. Ta di yina hajanga yawari. Di nganzu boba chiyuwe lechadi. Dao dunza jik tuzu nangla. Changme gangen lma zawada. Nechu di zonangla zije. Jili ngabzu ngabdun yuwe shangzong shunglamgi lechadi likzu chungwa di. Nye zawal yina.
3: 창매
0: 부랑 깔래 카제 돈 나고라시다 샤캄부라지 차제 대여를 삼추 라는 거네 탕스 되어다 똑치르시라 친도가
3: 보라 쇼다 보라
4: 야포 차간 돈다 당연히 설레 체크 아 보라리아 진주 먼저라 슈로체 아메 클라스 와 친구
3: 레스 암라
0: 다 보라 아버 진제 깔래 십직함 좀아 보라 날 매자 보게 랑구로 챙해 좀아 Lekha zuo khara jigiru do a.
3: Bola, nga thari chilo la abo zhoya di, zhurin chwa duwa. Yongbo yongbo zhugo rimintu.
0: Zhisha bokta, zhisha. Yahu chungsha.
3: Nga lamsui lecha leche, dawa jiga jingli ya, shukle chebi. Ka le chamu duwa bola.
0: Yuta yu, ka me bokta.
3: Yine lero changma, shimbo poshio mo shen songza. Leche ta, denshi tizu, nga zui nyedub sibe, duzi rangarisha.
0: Ta tingsan leche shenye ra jio imbrimi.
3: Duga bola, nganzu lechu shidani che takchu zhi. Nganzu ngyone shebi yina, nye zui tu longchu chi yinpa mado, gado shida yinpe nao gyun mindu. Dao ji qinpe ji li ya, chongpe semgi ge, nga rinne yoris che, leche gongzi jingli zhangla li ya, wenchuo che chu. Ngone nye semgi li ya, jingli su gu yu da.
0: Bomo di gyongo yue yue la.
3: Risha bola. Dine jingli zhangla ge, nga korang ki charo li nya je, shunglam socho gor ki, langze na zo, besan gyun meba lim na chu.
0: Mi yagwa chi kado kia wala.
3: Hola. Nga re kukab tamzinda, kinkyung chi huda bada chi jambi.
0: Tisha bota, tisha.
3: Tene tuzui dawa sum zhudu, shunglam su zhunga lang zeta, gane ka chi, nye pyoge gyabze, lemzo ya kase tingse je xie tubza, le ju yine chi ru shira chinsu, le ge pyoze tobu shira duwa.
0: Dati zo rangali rinne yu zang chebrita.
3: Yimbra che zang. Jingli zang la ge, nga le gabu shira nangi. Lemzo nga ya yi ji da, Lui kia kyaan chi ka chi yi. Dindres che jingli zhangla korang chilo liya tuanda che ka tiedu. Lia zhi gan za nga ya zi zhe che she ki.
0: Da mi dindre yin rangla ya jingli di mi ya gu chi kudu kye bri. Da jidu zang ba kasan ne khuzu xe ya dozu ngu ne rangla do. Nga ne dindre shi da a yin sam chu.
3: Che zang bo la. Tari chilo liya abo chin che ji ne yongbo ya gu chung la. Ni ne nga nye ma ne se ya ki nga re mi yu zhubya liya chue sim da deng zui di

0: chè zà rang mò la kòng nè zù tì gè kìm bè nì xà ngè rìng gà nì mù kà lè sè mà rò tà cè mù nè wè nì mè gù bà ngò cè tà tù ngè chèm bù chùng jì rang mò la kòng gè ngà tà sò sù bù chù lì yà tōng tī mā nui bē sīm tū rī zī jī kī jē tāp sē wū tū kē lē tā kēp jē rāng shī kēp shē lē ngē tō tū tsāng mō sō nye shī pī yō kō rē kō tūn rū rā rē yī nē jī tō nī bē kēp rē ngā tā tā chēn yō tū tū mī sō shō bī yī nē
1: 长辈凶三年有马日米国缺松拉日不啦既然该缺松过提出三马下去没三路的宽牛三路的听蒙古西查阔去一年让个爸爸呀阿妈没白干呀爸爸我没白恰不一呢让个爸爸 得住了来着亚米呢多是提个的亚米呢帮家教育了要嘛的这三年这期间哪能蹲着听我们不见呢来个的去呢接我们吧来说我那年没了年纪二十多不了
2: Nye kirang liya, nye mak tu nye tizu chen sun lansu, gongpo ma zung.
0: Ke yo ma re. Zo kirang zu, ting sang cua di digi yinba hakwa nang digi re. Gyu bu jik da ma trep yin na, nga ma tam je jang jang yin chev re. Che zang, jizu ningbe tu nga cua di ma xin bi yin na, ting sang ka jizu rin lu ka digi cua di ningbu xin ka ma re. Ya, ta to zu xie ki ma du, nga nyi nyin zho.
2: Let's pull up.
0: Shit. Shit.
2: Ya bola. Dales.
0: Ya, bu.
2: La.
0: Da chot zu.
2: Lesse.
0: Ale nie le sang ji da.
2: Lesse. Let's send this.
0: Tapo ngani ge, so so ji ten ma re.
2: Zhe le.